0: apa, Mas?
1: Petruk karo Gareng do lunga. Malah Ndara Janaka sing rene.
0: Sapa?
1: Ndara Janaka. Aduh, mongko nyekel pusaka Kyai Pamuk.
0: Ora melu-melu. Wah, berakil lho kese. Tak tandingane Janaka mengko.
1: Pancen piyayi ora genah. Ale sengit ora aku kagol kae.
0: Biyen arep ngepek aku.
1: Wong wandane kaya bulus kok ngono.
0: Ayo Bagong ora manut ngati-ati ketiban Kyai Pamuk. Mlayu wae awake dhek.

0: Adipati.
1: Kula nuwun wonten paring jauh.
0: Patih Mandono Soroyo wis bali.
1: Inggih,
0: Patih, wonten dawuh. Oleh gawe apa ora kelima sada pangestu dalem Kanjeng Sinun saged angsal damel. Wah, syukur. Sida duwe bojo kowe ya.
1: Inggih Sinun,
0: moro kage ulungno tak pasrane diajeng Durpati.
2: Sigra bela kang tumingal.
1: Sampo perang kang samya medali.

penong tengahing wono. Prabu kala sereng Trinworo Durpadi. Datan pantoro dangu pinanggih poro wadyo bolong amarto Raden Gatut Koto Raden Ondorjo. Ingkang nungko pelajar Patih Mandono Sroyo. Paget kadur kawasan trisok kang wo woro Durpadi kang wonten ngajenganing Gandarwo.

0: obat loro pati
1: wonten adawu. Krungu tembang rawat Radbakul Sinambi Woro. Yen pepundenku Koko Prabu Kala Sreng tumeka seda ngono kono kamaku.
0: Wah,
1: lajeng kados pundi wadya bolot sawisi gaman. Diluruki nggon Amarta.